0: kita.
1: Bimek Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimek Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimek Premium, kitang-kita ang galing.
6: Wait! Isa-isa lang mga ka-vibes.
7: Huwag ka pumaniwala dyan.
6: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan.

0: Sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo. Natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The End, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pa ang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The End, ang ubong may plema. Carbosistan plus zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.

It's 9:40 a.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Mommy, ustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minom kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Gay Vibes.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
9: Let's go, Lala!
8: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
12: Totoo naman ka vibes na practical naman tayong mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabaka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi mas kampante kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo.
13: Man, kita mo bang nakikita ko?
14: Oo nga, kitang

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amboy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The End, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa Tanggal Plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The End, ang ubong may plema. Carbosistant plus zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: I have headache. I have body pain. Pag 2, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the Mixlr app and search for GV99.1.
9: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.

0: Sagana ay nakakamtan. Bineg ang katuwang. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ko?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
9: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

Ka Vibes! Siyempre, hindi ito ang nice na DJ. Yes, this is your Titang Ina ng Bayan DJ Amir sitting in sa inyong nice na DJ pero laging may pabaong spice, DJ Nice. Oh, ayan. Ibahin ko naman. Ako naman. Ito ang nice nung DJ today. Pero may konting heroic. Wow, heroic. Siyempre, si tingin for DJ. Ano ba pinagsasabi? Walay. Uy, magandang tanghali po mga ka-vibes. So, dito muna ako. Oh, alam na ni Norberto yan. Oo, 12:29 in the afternoon. At syempre makakasama nyo si DJ Amir para sa programang Isn't It Nice? At syempre, holiday today, National Heroes Day. Syempre, hindi lang natin inaalala yung mga bayani na nakasulat sa mga history books natin. We also celebrate the heroes among us, those who serve, sacrifice, stand up, and choose to help even when nobody is watching. Kaya para sa ating mga kasundaluhan, mga guro, health workers, responders, volunteers, social workers, public servants, parents, at sa bawat Pilipinong patuloy na lumalaban para sa pamilya at kapwa, saludo po kaming lahat sa inyo. Siyempre dahil ang pagiging bayani, hindi naman laging kailangan ng monumento. Minsan sapat na meron tayong pusong handang tumulong, may tapang na gumawa ng tama at may malasakit sa kapwa. Kaya naman, samahan niyo ako hanggang mamaya 3 p.m. Happy National Heroes Day, mga ka-vibes. Mabuhay ang mga bayani ng kahapon. At saludo sa mga modern day heroes ng ngayon. At ito na ang huling araw sa buwan ng Agosto. Bukas po ay September na. Mag-start na naman ng countdown. Ayun nga kanina, nagulat ako kaninang morning. Yung kapitbahay namin, nagpapatugtog na siya ng Christmas song. Diba? Hindi siya excited. Anyway mga ka-vibes, kung kayo po ay may mga na isi-share sa ating pag-uusapan later. I-text nyo lamang po ako sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Mamaya po, ng konti, ayan, ako po ay magla-live sa TikTok. So, saan nyo ba matatagpuan ang aming account sa TikTok? Sa GV991FM? O, di ba para masaya? Kasi nga holiday ngayon. Eh, magla-live din ako sa Facebook page. O, sa ayaw at gusto ni DJ Nice. Ngayon lang. At syempre, follow nyo kami sa aming Facebook page at www.facebook.com/GV991. At syempre, you can also follow us sa aming mga social media, iba pang social media accounts sa X and Instagram at GV991. Mapapakinggan nyo rin kami sa inyong mga telebisyon. Basta po kayo ay subscriber ng Signal TV. Switch lang kayo sa channel 306. Of course, you can subscribe like sa aming YouTube channel. It's GV99.1, your good vibe station. At alam nyo ba na mapapakinggan nyo kami anytime, anywhere, kahit nasan man kayong lugar sa mundo. Basta mag-download lang kayo ng Mixlr app at Radio Garden app. And just search GV99.1 or visit www.mixlr.com/GV-991.

Ayan, eto na nga, DJ Nice. Ang pinakahihintay mong si Norberto. Ayan, hi DJ Amir, happy holiday. Naglaho na naman si DJ Nice. Uy, grabe bahakin na DJ Nice, Norberto. Oo, dyan sa San Fernando, grabe ang baha. Ayaw mo ba noon akong kasama mo ngayon? Alam mo na yung pag-holiday. Anyway, mga ka-vibes. Chill lang kayo dyan. At narito na nga ang mga ilang mga favorite songs ninyo, mga ka-vibes, lalo mga Gen Z.

magpadilaw tayo ngayon kasama sa kulay ng bandila. Narito na si Maki. Ayan, dilaw. And again, this is the Ornagisang Titang Ina ng Bayan sitting in for DJ Nice. Ang inyong nice na nice na DJ pero laging may pabaong spice, DJ Nice. Sa kanyang programang Isn't It Nice? Ah, di ba? Isn't It Nice? Norberto, ano ba lunch mo? Oh, ako kasi ano eh, tinolang paa. For the collagen. Ganon. Ayun mga ka-vibes, thank you. Diyan lang kayo. Antabayanan nyo ako dyan. Sit in, relax. It's Monday. Huwag tayong malulunisan. Oo, swelduhan. Nakasahod na ba kayo? May natira pa ba? O, ayan. So,

And yes, we're back mga ka-vibes, 1:28 in the afternoon. At syempre kayo pa rin yung nakikinig ng Nag-iisang Good Vibe Station. Sa inyong Nag-iisang Good Vibe Station, take two. Hindi ko alam kung ano, sabaw yata akong... Alam nyo, pag medyo si DJ Amir hindi nakakapagtrabaho ng malala, parang nag-ano yung utak ko, parang nag-loading. Kailangan lagi talagang active. Ayan, okay, sige. At syempre, kayo po ay nakikinig ng programang Isn't It Nice? Ayan, this is DJ Amir, ang yung titang ina ng bayan, sitting in sa inyong nice na DJ, pero lagi may pabaong spice, DJ Nice. Ayan, kumusta ka na, DJ Nice? Oo. At syempre, kung wala pa kayo naiisip na merienda later, aba ngayon pa lang, mag-order na from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Sa lahat po ng nakikinig at nanonood pala dito sa ating TikTok live, o saan nyo ba matatagpuan yan? Sa TikTok account namin, GV991FM. Siyempre, salamat po sa mga nandito, like si Charlie. And hello, Charlie. Eman. Sino pa to? Angel Ruth. Ayan. Oo, ayan. Hello sa inyo dyan. At syempre sa aking kapatid dyan sa Qatar, Ton Morales. Hello din sa'yo, Jeng. And of course, kay Asher. Ayan. Sabi ni Norberto, tinolang leeg daw ang ulam niya. Ayun lang. Uy, mas masarap yan sa ano, inihaw. 1:30 in the afternoon, mga ka-vibes. At syempre, eto na nga. Nagpapasalamat po tayo dahil kahit papano, binigyan tayo ng pagkakataon ngayong holiday na makapagpatuyo ng ating mga sinampay. Oo, kahit na may bagyo. Oo, ano ba pangalan ng bagyo? Procopio. Yung ba pangalan nun? Portasio ba? Ano ba? Basta letter P. Anyway, mga ka-vibes, biro lang po. Eh wala eh. Talagang gawin mo na lang masaya ang lahat. Kahit na ganyan na mga Pilipino. Pero sabi nga nila, puro resilience na lang ba ang mga Pilipino? Ay, nako. At dahil dyan, yan ang ating pag-uusapan ngayong hapong ito, mga ka-vibes. Isn't it nice? Flood control o flood control-less? O, diba? Siyempre, bilang tayo ngayon na nandito sa Pampanga, mga kabalan natin, alam naman natin yan, kapag umulan ng malakas, eh, hindi mo na kailangan magtanong kung may baha ba. Para bang matik? O, ayun, pilandok, sabi ni DJ Donnie. Tawa mo, pilandok, DJ Donnie. Hindi mo ako ginujoke. Nakakalimutan ko kasi, mahina talaga ako sa pangalan. Pilandok. Hello kay DJ Donnie. Feeling ko magkikita na tayo niyan sa Sunday. Yan. O sige. Sabi nga nila, pag nakatira ka sa Pampanga, huwag mo nang tanungin kung bumabaha. Oo. Dahil ang tanong minsan, hanggang saan na? May makakatawid pa ba? Lulusong ba tayo? Maghihintay? At ang pinaka-importanting tanong, nasa na naman ang flood control? Kaya ang very, very spicy question for the day, flood control o flood control-less? Kasi ang dami na nating narinig na flood control projects. May dike, may drainage, may river improvements, may dredging, may mga bagong proposal. Pero kapag dumating ang ulan, na para bang may personal na galit dito sa bandang Central Luzon.
baha pa rin, mga ka-vibes. So now, fair naman tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na lahat ng baha ay dahil sa palpak na flood control projects. Sobrang lakas talaga ng ulan din itong mga nakakaraang araw dahil po sa habagat na may konting bagyo, di ba? Habagat na may konting bagyo. At may mga pagkakataong nalalampasan talaga ang mga extreme rainfall o ang capacity ng mga flood management system. Pero, hindi rin naman bawal magtanong. Lalo na kung pera ng bayan ang pinag-uusapan. Kung may project na ginawa para protektahan tayo, eh, effective nga ba? Kung may dike na ginawa, bakit bumabagsak? Diba? At kung may river improvement, bakit umaapaw pa rin? At kung bilyon-bilyon ang inilaan, ramdam ba ng ordinaryong tao ang proteksyon? Diba? Kaya ngayon pong, nitong August 30 nga po, inutos po ni DPWH Secretary ang dredging ng Gumain River matapos pong bumagsak ang isang dike sa Lubao, Pampanga. Kasama rin po sa orders ang clearing at repair ng mga damaged flood mitigation structures. So mga ka-vibes, hindi tayo nandito para manghusga agad ha. Nandito tayo para magtanong. Kasi baka ang tunay na nice na flood control ay yung hindi lang nice project report, kundi yung nice din na aktwal na buhay ng mga binabaha. Hi, Chell! Oh, hello si Chell. Nako, just got the number one viewer badge. Hello, Chell. Thank you. Hello, DJ Amir, sabi niya. And hello kay Jackson. They are watching here sa ating TikTok live. Maraming salamat. Sige, hindi naman pang tamang para tayong nasa hearing ng Senate dito sa pag-uusapan natin. Kasi kailangan good vibes lang at nice na nice lang tayo. Very nice. Kahit hindi nice sa mga nangyayaring baha, di ba? So, may flood control projects naman, pero bakit baha pa rin, ka-vibes? Actually, may malaking Pampanga flood control project na nagkakahalaga po ng 7.57 billion na pinasinayaan noong August 2024. At ayon po sa DPWH, layunin nitong mapabuti ang waterway capacity at drainage

efficiency ng river network sa Pampanga. Ayon po yan sa DPWH, ayon sa kanila. So ang magandang tanong kung may 7.57 billion project na ang layunin ay makatulong sa flooding, paano natin sinusukat kung effective talaga ito? Hindi naman sapat na completed ang proyekto sa mga dokumento. Ang tanong, nararamdaman ba ng mga tao ang resulta? Yan ang matinding tanong. Kung kayo po ay may nais i-share sa ating topic, ay pwedeng-pwede nyo po akong i-message sa ating Facebook Live. Ayon, sabi ni Geblas Magazuko, Kazoku, tamang ang mga Pilipino kahit langoy sa baha, nakukuha pa rin ngumiti, tumawa o mag-joke, but it does not mean Filipinos deserve the situation. Totoo yan, mga kabibes. And that is not nice. Gigigil nyo ako eh. O yan, o. O yun. Hello sa'yo, Tata Magat Lariosa. Ayan. So, wow, ang sweet naman ni Mark Anthony Garcia Villanueva. Keep safe, DJ Amir. Wow, ang bait-bait naman. Ingat din, Lods. Yeah, t-shirt ko, Joker. Spider-Man ba kalaban ni Joker? Napaisip ako. Anyway, point number two. O question number two para sa inyo mga ka-vibes. Ito po mga tanong ko eh, ating pagnilay-nilayan at pagbulay-bulayin. O, diba? Ano ang nangyari sa mga proyektong nasira? Eto na nga. May concrete Pampanga. Ang 91 million flood control dike sa kandating Arayat na bumagsak matapos makumpleto noong 2023, inamin ng DPWH na may problema sa structural foundation at sinabi nitong i-overhaul ang design at tutukuyin ang mga posibleng managot kabilang ang kontraktor at personnel na involved. Okay, ang tanong. Kung flood control project ang ginawa para protektahan ng tao, pero ito mismo ang bumigay, saan nagkaroon ng problema? Sa design ba? Sa materials? Sa construction? Sa inspection? Maintenance? O implementation? Yan, pag-isipan niyo lahat ng mga ating pinag-uusapan ngayon, mga ka-vibes. Bakit kailangan ulit gumastos? Diba? Ngayong araw mismo matapos ang dike collapse sa Lubao, may bagong orders na naman para sa dredging, clearing at repair. And ayon po yan sa ulat ng GMA. Dito pumapasok ang magandang taxpayer question, mga ka-vibes. Kapag gumastos tayo para gumawa ng flood control project, tapos nasira, gagastos ulit para ayusin. Paano natin sisiguraduhin na hindi pa ulit-ulit ang cycle? Ay! Sabi ko nga, ayoko sanang sirain ng mood natin pare-pareho dito dahil Lunes na Lunes. Hi DJ Nice on radio! Sawa na tayo sa Nice, dito naman tayo sa Spice. Ayun, eto yung DJ nyo nagko-comment. ayan, alam nyo na, batiin nyo si DJ Nice, naka-live ako sa program niya. Ay, nako, DJ Nice. Oo, nakaka-stress. Ay, hindi pala si Spider-Man ang kalaban ni Joker. Si Batman. Ayan, kuha na naman ang pondo ng bayan. Sabi niya, and Luis Garcia, feel ko ang taray vibes mo today dahil lubog na tayo sa korupsyon at pang-aabuso. Sabi yan ni Luis Garcia. Sinabi mo pa. Ay. O, eto na nga. More projects or better projects. Pero bago ko magpatuloy, ako muna po

Risk It All by Bruno Mars. Shout out to Boss Julie Bernard, but most especially to you. Thank You, Godless by Mommy Pines. Thank you, Mommy! So, eto pa, may pahabol pa si Geblas Makazoku. Nakakalungkot lang talaga po kasi naman yung mga nakaupo sa pwesto, ang taas ng kinalalagyan, kaban ng bayan ang kinakamkam. Pero daming napeperwisyong Pilipino at ang iba ay nawawalan pa ng mahal sa buhay. Ayun, sabi ni Luis Garcia, hindi tayo lubog sa baha kundi sa kasakiman. Oras na para palitan ng sanay na ng sawana. Para sa aking huling tanong, more projects or better projects? May mga bagong long-term plans din. Itong 5 proposed Sabo dams sa Nueva Ecija at isang humigit kumulang 100-kilometer road dike system patungong Bataan para makatulong sa Central Luzon flooding. Kaya ang magandang pag-usapan dito, kailangan ba natin ng mas marami pang flood control projects o kailangan muna nating siguraduhin na maayos, tama ang design, properly maintained at effective ang mga existing projects? Kapag ba tayo, ito real talk lang to, no? Real talk lang to. Kapag ba bumabaha, natural disaster lang ba ang talaga ang dapat nating sisihin? O may bahagi rin ng problema na gawa ng tao? Kasi kung oo, hindi natin kontrolado ang ulan. Pero planning, engineering, construction, maintenance, drainage, river management, inspection at paggamit ng public funds, tao ang gumagawa niyan. Ay, nako. Kuhang-kuha ko ba ang inis? Bakit nga ba ito na topic ko ngayon? Ayan, oo. Sabi ni Luis Garcia, ipasa mo na ang Cadena Act dahil grabe ang kickback. Ay, nako. Oo. Ano naman po ang inyong opinion dito sa aking TikTok live ngayon o dito sa ating TikTok account? O baka meron kayong gustong i-share? Babasahin po na natin yan live. Oo, ayan. And sabi ulit ni Geblasma, magkakaroon lang po ng opportunity for corruption kung dadagdagan ng mga proyekto imbes na quality ang gawa una pa lang sana. Correct. Correct ka dyan. Yung pong naalala nyo yung doon sa Nepal, yung nag-iisang bahay na medyo mataas talaga, hindi ko alam kung ilang story yung bahay, as in, buong paligid niya, nilamon ng baha. Pero ang buong pamilya po na nakatira doon sa bahay na yon ay hindi man lang natinag, walang naano. Alam nyo kung bakit? Sabi nga nila, palakpakan doon ang engineer na gumawa ng bahay na yon. Sana lahat din ng mga nagsimula gumawa ng mga flood control, ganun ang katibay, diba? Mga ka-vibes, completed is not equal to effective. Kasi may mga flood control dito sa Pampanga na mga project na ito, kumpleto nga. Pero ang tanong, effective ba? Yan, may before and after measurement ba? Ilang barangay ang nababawasan ng flooding? Diba? Ay, maintenance, mga ka-vibes. Hindi natapos ang flood control sa Rivon. Tumatawa lang ako pero nainis na ako. Rivon Cutting. Oo, baka hindi lang bagong project ang kailangan. Baka kailangan din nating seryosohin ang maintenance. Mga ka-vibes, more billions versus better implementation. So, more projects ba ang sagot o kailangan muna nating siguraduhin na gumagana ang mga existing?

0: Sabi ni Luis Garcia, uy, kuhang-kuhan nitong inis, oh. Sabi ni Luis Garcia, sino magbabantay? All caps! Eh, pati nga, ayoko na magsabi ng agency! Ayoko. Baka ako eh, anak ko. Eto, sabi ni Michael. Ayan, o, Mackel. Puro pera, utak, sabi niya. Ang gagalit siya, o, dito sa ating TikTok live, o. Hello, Nelly Solana Paulino. Hello, Idol Cute. Musta na ang maulan mo? Ingat ka lagi. Thank you, Ate Nelly. See you soon. Ayan. Huwag kang mainis, idol ko. Hindi naman ako naiinis. Medyo-medyo lang. 147! Ayan. At sino ba yung mga nagpapabate na hindi ko? Ay, happy birthday pala kay ano, kay Sir Renel. O, ang aming social worker na napakasipag at napakabait. At si Bright Hanabe, eto na, Mama Mir, pag-greet naman po kami ni hubby ko na si Ferdinand na happy anniversary today sa aming dalawa. Wow, naks naman. O, diba? Ayon, happy anniversary kay Bright Hanabe, kay Ma'am Bright Hanabe at sa kanyang hubby. Mabuhay kayong dalawa. Ay, nako. Oo, sige na nga. May tumatawag sa akin. Oo, kaso hindi ko pumasagot. Ay, nako, hello, Sky Butter 10 o Kel, ayan, hello sa inyo. JC, hi sa inyo. And ito na nga. Alam nyo mga ka-vibes, sa huli naman, hindi naman ang punto natin sisihin agad lahat ng flood control projects. Ang punto natin po yung tinatawag na accountability at kung pera ng bayan ang ginamit, dapat malinaw kung saan ito napunta. Kung may proyekto, dapat makita kung gumagana. At kung may nasira, dapat malaman kung bakit. At kung may nagkamali o nagpabaya, dapat may managot. Dahil ang flood control ay hindi dapat maging proyekto lang na makikita sa tarpaulin, ribbon cutting, o accomplishment report. Dapat po nararamdaman ito ng ordinaryong Pilipino. Lalo na po kapag ganitong umuulan. Kaya ang tanong ko nga sa inyo, flood control ba talaga o flood control less? Bilang isang mamamayan, baka panahon na po para hindi lang tayo magtanong kung kailan titila ang ulan. Kung hindi, kailan magiging sapat, maayos at accountable ang proteksyong binabayaran natin. Hello Arnel Capulso. Shout out, September na, bukas na September. Ayan, Nelly, Ate Nelly, love you, idol namin, ingat lagi. Thank you, Ate Nelly. Ayun, oh, sige, sabi na ni Luis Garcia, tanong nila, nasa ng master plan? Baliwala ang master plan hanggat nakaupo ang mga mastermind. Galit yarn. Anyway, mga ka-vibes, so 1:50 in the afternoon. Oh, ayan, dahil dyan, mga ka-vibes, babalik ako. Ayan, ipi-play ko lang yung song request ni Mommy Pines. Diyan lamang po kayo at dito lang ako. Hanggang 3 p.m. Thank you, Arnel Capulso. And send siya na minsan late ako kasi busy. Okay lang po, Nelly. And syempre, gagreet ko lang yung boss ko, si Boss Josephine Tanglaw. Thank you, boss, sa isang napakasayang pahinga. Diba? Salamat po. Syempre, kay Mom Elsie, Sir Mikoso. Uy, kaapon na, manager. Tinapi ko na yung request mo. And of course, sa aking mga kasamahan dyan, syempre si Don, si Febby, si Nia, yung mga anak naming social workers dyan. Sir Richmond at kay Pakner, Maris. Ayan. Rod Tapang, grabe rin ang baha dyan sa Pampanga tulad sa Bulacan. Sinabi nyo pa po. O, sabi ni Mac-Kale, walang plano pero may planos ulit silang magnakaw. Laga. O sige na, ito na po ang song request ni Mommy Pines. Ipi-play natin na pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala. Again, ito ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir, sitting in sa programang Isn't It Nice? Only here sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV 99.1.
1: Karing super mom o busy working woman at odokayod kalubak ko, puta, apapansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na. Kaya makiramdam ka pa sis. Aliyah basta-basta ordinaryong multivitamins ing sagutkin. Puta, iron deficiency anemia na yan. E mo pabo rin, may tauli ka, karing peka masantinga moments king bie. Pilyan me ing Hemorrhate FA, uling atin yang 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos. For DOH AO number 2010-0010, yung sapat a kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex at sakto king dayang Pinoy at sasaup bang mibalik ing kekang sikan at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh ing kekayong full potential at pati ing kekayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhate FA na, ing blood vitamin na sasaup makaiwas king lata, liliw at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Yun ni lab quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Your Good Vibes, GV 99.1.
3: Goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, Your Good Vibe.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Sino sa inyo yung nadadaan sa ganda ng packaging? Yung mukhang maganda, kaya parang okay din siguro ang quality. Nako, huwag kayo basta-basta mabudol sa itsura. Parang sa tao din yan. Yung feeling mo, pwede mo pagkatiwalaan kasi maganda o gwapo. Sa packaging, tanungin dapat, maganda nga pero matibay ba? Yung hindi madudurog ang gamot kahit alugin mo ito. Dapat hindi basta ganda lang ng packaging, quality din dapat. At may rason kung bakit ganun ang packaging ng gamot. Sa Unilab, marami pang tinitingnan at kinoconsider ang mga quality experts ng Unilab para mas siguro na yun ang packaging na kailangan ng gamot, vitamins o yung pampaganda ninyo. Kwento sa akin mga ka-vibes, ang ilan sa tinitingnan dito ay yung may protection ba ito laban sa moisture, germs at hangin para manatiling maayos ang gamot. May security marks din para makatulong na makasigurong authentic ang product. At kahit bumiyahe pa sa Luzon, Visayas o Mindanao at daanan kahit anong lubak at matatag na kalsada, dumadaan pa rin sa transport validation para siguradong ligtas at buo ang gamot pagdating sa inyo. Ito yung ganda na di lang panlabas, pangloob din. Mga ka-vibes, pagdating sa packaging, huwag madaan sa ganda-ganda lang na panlabas. Di lahat ng quality, pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
2: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
3: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

Hey, andito na ulit ako. Yes, this is DJ Amir, ang inyong titang ina. Sitting in sa program ni DJ Nice, ang inyong nice na DJ, pero laging may pabahong spice sa kanyang programa. Isn't it nice? Basahin natin ng mga message sa ating text line. Ayan, magandang hapon DJ Amir. Ako nga pala si Kuya Dudes. Bukas di ba bear na? Oh, bear month na yan, oh. Pwede bang mag-request ng kantang Mistletoe ni Justin Bieber? Please! Uunahan ko na sila sa simoy ng Pasko. Salamat, DJ Amir. Ang aga. Sa bagay, simula na naman ang countdown yan. O, sige. Sabi ni Norberto, DJ Amir, kapag po ang basura ay itinapon sa baha, tawag po dyan ay pollution. Kapag po ang mga kurakot na politicians ay itinapon sa baha, ang tawag po dyan ay solution. DJ Amir, sana ibalik muna nila yung perang kinamgam nila bago sila gumawa ng panibagong mga proyekto. O, daming hugot ni ano eh, no? Norberto eh. Sabi naman ni 3345. Good morning, DJ Amir. Pa-shoutout po sabi ni Advisor. Pipili na lang ng student na bibigyan ng allowance pang baon nila. At pag iba, kailangan na pili po si Sofia Altea Silo sa allowance. Ano to? Ang haba nung ano mo, nung message mo. Ang unfair daw nung Advisor. Ah, nagra-rant itong si Kavibes. Pa-request ng tibok ni Earl Agustin. Ayan, Milagro Soriano pa ako. Ayan, maraming salamat mga ka-vibes. So mamaya, patugtugin natin yung tibok. And sige, pagbibigyan natin si Mistletoe. May please eh. When we can say goodnight, stay together. Ayan mga ka-vibes, so ano ba ang ating weather update? Mukhang umaali-aliwalas ang panahon kahit paano. O yan, no? At as of 3 a.m. today, ang sentro po ng Pilandok was estimated based on all available data at 1,120 kilometers east of extreme northern Luzon with maximum sustained winds of 55 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 70 kilometers per hour. It's almost stationary. And southwest monsoon affecting Luzon and the western section of Visayas. Ayun. At syempre, may monsoon rains pa rin tayo hatid ng Habagat sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, and Pampanga. And ganun din, mga occasional rains hatid pa rin yan ng Habagat, the rest of Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan Islands, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, and Bulacan. At naghahatid din ang habagat ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dito sa Metro Manila, Calabarzon, the rest of Cagayan Valley, Aurora, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, and Antique. And the rest of Luzon, Negros Island Region, and the rest of Western Visayas, hatid pa rin yan ng habagat ang kanilang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Mindanao and the rest of Visayas, localized thunderstorms naman po. Yan po ay hatid ng DOST Pag-asa. Kung wala pa kayong merienda, alas tres na. Order na from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Ayan, pinababati ni Mikhail, si Ma'am Kitty Nunag. Ayan, ang ating viewer, isa sa mga viewers sa ating TikTok live earlier. Hello po kay Ma'am Kitty Nunag. Mga ka-vibes, at the end of the day, hindi naman natin hinihingi na magic ang flood control. Hindi naman natin sinasabing kaya nitong pigilan lahat ng baha. Ang hinihingi lang natin, kung pera ng bayan, dapat maayos. Kung may proyekto, dapat gumagana. At kung may pumalpak, dapat may magpaliwanag. At kung may nagpabaya, dapat may managot.
Kasi kapag bahana, hindi naman project number ang lumalangoy. Tao, pamilya, kabuhayan, buhay. Kaya sana next time na marinig natin ang salitang flood control, hindi lang tayo makakita ng project. Sana maramdaman din natin yung protection. Kasi kung hindi, eh, flood control ba talaga yan? O baka flood control less. Isn't it nice, mga ka-vibes? Ayan naman, abangan nyo si DJ Nice every Monday to Thursday from 12 noon to 3 p.m. Makakasama nyo na siya bukas. And of course, mga ka-vibes, ako every Saturday, Tita Nanay Time, from 12 noon to 3 p.m. And every Sunday, Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys from 3 to 6 p.m. Enjoy the rest of your holiday, mga ka-vibes! At ingat po tayo lahat. Stay safe, stay dry! Ay, meron ba bang humabol dito? Baka kasi ano, magtampo naman yung mga ano, mga nag-message. Mahabol pa talaga, no? Ayun, Bien Carlos, flood control, meron pa po ba flood control less? Saan po ang banda? Ayun, dami nilang sinabi dito. Yun lang po, DJ Nice, este DJ Amir. Hello pala kay Kuya Darang Kitinunaga. Ayun pala siya, si Bien Carlos. Ayan. And yun lamang po. Hello din kay Gail Santos. Anyway, bye mga ka-vibes. O sige na, pagbigyan natin si Mistletoe. Oo, nako, nagpi-please kasi siya. Okay, at dyan lamang po, nagtatapos ang ating programa. Ang programa ni DJ Nice. Nice, isn't it nice? Again, this is your nag-iisang titang ina, DJ Amir. Bye!

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan! Thank you for all the love, mga ka-vibes! 42 together years of good vibes and good music! This is GV 99.1, your good vibes!
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan!
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
10: It's a belly

0: It's 5:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic!
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Kavibes, advertise!
10: Huh? Advertise?
9: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. BioJessic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng BioJessic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
14: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa tita nanay time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space. Mga nakshis and kumare.
15: Tita Nanay Time with DJ Amir tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1.
16: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
17: Minom kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
12: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
20: It's Melly Francis.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: 6 PM to 9 PM dito sa programang puno ng tugtugan at positive energy. This is Plug and Play, live music and good vibes.
1: Plug and Play. The time has come,
0: I'm over-educated. Run from the sun. Merong araw na ba? Parang kaninang umaga medyo napansin ko yung araw. So, thank you Lord for the sun. Or sunshine. Nandiyan naman palagi yung sun, di ba? Like, babalik muna yung inyong musikerong kabayes. Na-miss nyo ba ako, mga kabayes? O baka nagda-drama lang tayo. And it's been a while. I think we're out for 3 weeks. Kasi naman natataon tuwing Lunes yung ulan. Sobrang lakas ng ulan. Almost 3 weeks, di ba? Kaya yan yung nangyari sa ibang lugar dito sa Pampanga. But on a serious note sa mga ka-vibes natin, of course, lalo sa mga apektado ng pagbaha. Ingat tayo mga ka-vibes. As much as possible, huwag tayong lumusong sa baha kung hindi naman din kailangan. Kung meron naman tayong mga pananggalang, sabi nga nila, mga botas, ganyan. Tumataas din ang kasa ng leptospirosis. So ingat din tayo mga ka-vibes. At tuloy-tuloy pa rin ang pag... Hatid natin ng good vibes. Pagpapalik. Parang ilang linggo tayong nawala. Na-miss natin to. Medyo mahaba-haba muna ang kwentuhan. And then maya-maya, of course, sa regular na ginagawa natin sa ating programa, the second hour, we'll be doing a live music mixing. Na live yan sa ating Facebook page. At pwede kayong mag-message sa amin mga kabikes. Ngayon ay we're celebrating, of course. Ano bang sina-celebrate natin ngayon? National Heroes Day. Kaya holiday ngayon. At of course, mga kabikes, you can join our kwentuhan, our conversation. You can send your shoutouts or song requests over our text lines 0967-0695-768 and 0908-516-4466. Ating Facebook page, www.facebook.com/GV991. Sa ating TikTok, GV991FM. We'll be live in a while, so abangan niyo yan mga ka-vibes. At sa ating X and Instagram, isearch lang at GV991, Signal TV Channel 306, and online via Radio Garden app and Mixler app. And simply download those apps and then search lang ang GV99.1. Type yun ang www.mixler.com/GV-991. So ito lang ang ating kwentuhan mga kabikes. For the meantime, balik tugtugan muna tayo. At alam ko na miss niyo yung kwentuhan natin. Message lang kayo. May mga shoutouts tayo. Bibigyan natin yan maya-maya. But for the meantime, let's continue playing more songs. This time I'm gonna give you something from the boys of 21 Pilots. This is Hidden's playing here on your number one good vibe station. This is GV99.1, your good vibes.

0: It's 6:20 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
3: Eh ako ni Ag yung kawan nita.
2: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
4: Mas bilis banat kesa kayang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: Uy, low blood ka, diba? Pero bakit parang glowing ka?
10: First Sulfate yan!
11: United Home First Sulfate Iron supports healthy blood for a healthy glow with proper diet and healthy lifestyle.
12: Unilab yan!
13: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
15: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
16: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
17: Unilab quality yan!
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
19: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibe station, GV99.1.
20: Bakit RightMed ang binibili mo?
21: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
22: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
23: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
21: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
24: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan RightMed. Pila, pila.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
6: Bygone 100% knockdown.
7: It's a

0: 99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
1: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
2: Halaga lang, ha?
1: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
2: Sandali, hindi pa ako tapos.
1: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
2: Thank you so much, amen!
1: Nakakalungkot.
3: Grabe kayo eh.
1: Minsan,
2: akala ko ba, baby mo ako?
1: Nakakatakot.
3: Huwag mo nang isipin yun.
1: Minsan, nasa taas.
4: Lahat ng araw sa inyo.
1: At minsan,
5: titikman ninyo ang batas ng isang api!
1: Nasa ibaba.
6: Oh, sinabi mo pa.
1: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
7: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

since day one para sa mga tropa nating hindi tayo iniwan since day one. At exactly 6:49 p.m. Philippine Standard Time this Monday night, 8 August 31, 2026, last day of the month of August. Dahil bukas, mga ka-vibes, Vera months na. Yan ay tinatawag nating bear months. Kapag bear months, Pasko na. So tuloy-tuloy na yan, mga ka-vibes. But for the meantime, quick public service muna tayo, mga ka-vibes. There's a memorandum, circular number 133 ng Malacanang. That's why for the whole province of Pampanga, face-to-face classes in all public and private schools at all levels are suspended. So sa mga nag-aabang dyan, sa mga tinatawag nilang mga abangers, diba? But on the other side, syempre may mga kapags pa rin tayo na hindi pa rin, of course,

Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mauni Province, Sampayao, Batanes, Nueva, Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga, and Bataan on September 1, 2026. So meron tayong extra one day, mga kabibes, sa mga estudyante dyan. May isa ko yung araw. I think kung may mga schools na nag-online classes, sa mga iba naman na asynchronous classes ang tawag nila, like their teachers will give them activities or tasks na gagawin nila and they will be submitting it the next day. So yan mga kabibes. Of course, kasama niyo pa rin ang inyong musikerong kabibes, DJ Rog. Dito sa programa, puno na tugtugan at positive energy. This is Plug and Play Live Music and Good Vibes. Bigyan natin ng shoutout yung mga kabibes ating nakikinig right now. Wala din sila Daddy Joe. Si Daddy Joe, tagal niya akong inihintay. So hello Daddy Joe, happy listening. At advance happy birthday na rin kay Shailin Joy. Nag-load ako ng si Pilip. Solis, ayan. Solis na siya ngayon. Kay SJ na magbabirthday this September 2. At kami ay makikikain. Shoutout sa inyo. At ano ba? Ano ba tayo? Okay. Chat na lang. Eto, kina Fritzy Root, kina Ron, nakikinig din yan. Mga ka-vibes sa ating mga TNVS Drive.

kay ni Sir Greg. Belated happy birthday, Sir Greg. Tamba. Sana din kay MJ Cortez. Hindi pa naniniwala nga walang pasok bukas. Online tayo, bro. Online. And sa mga ka-vibes natin gusto nga maki-join sa kwentuhan, if you want to request a song, shoutout, or whatsoever, isave nyo na yung mga numbers natin, mga ka-vibes, 0967-069-5768 and 0908-516-4466. Kaya tayo ang Facebook page, www.facebook.com/GV991. Sa TikTok natin, magla-live tayo mamaya. So abangan nyo yan, mga ka-vibes. Sa mga gusto makakita sa mukha or pagmumukha ni DJ Rogers. Buti nyo pa ako nakikita. I-check nyo yung ating TikTok live maya-maya. GV991FM. X and Instagram, GV99.1. Like and follow nyo din kami. Maririnig nyo rin kami sa Signal TV Channel 306. And online via Radio Garden app and Mixler app. Just simply search simply search lang yung GV99.1 kapag na-download yung mga apps na yun. At kaya pumunta kayo sa inyong mga web browsers at itype ang www.mixler.com/GV-991. Kahit shoutout sa mga vibes natin na nakasama natin over the weekend. Kahit medyo maulan at tayo ay sama-sama pa rin, sabi nga nila. So maraming salamat for pagsama-sama. At kumusta naman ang ating mga ka-vibes? Pwede kayong magkwento tungkol dun sa long weekend din. Kumusta naman ang ating lugar? Pwede niyong i-share sa amin, mga ka-vibes, kung meron pa rin pagbaha dun sa lugar ninyo. Para masabihan natin yung mga ka-vibes natin, di ba? Tulong-tulong tayo. This is one way of showing bayanihan via, of course, sharing information. So, kanina dumayan ako sa may MacArthur Highway from Mabalacat to Angeles. So far, wala na rin pagtaas ng tubig. Dahil the whole day, parang hindi ko na napansin or narinig ang pag-ulan. May korting ambon daw. Kasi ako ay napalata. Hindi ko alam, baka may natangay na ano. So bukas papabulkanize. Nagpalit ako ng gulong kanina. And speaking of which, paalala na rin ito sa mga kabags natin. One of, you know, essential skills na kailangan matutunan natin is marunong tayo magpalit ng gulong. Especially sa mga nagda-drive ng four wheels or kahit ano mga vehicles. Kung kaway na platan, mayroon kang extra. Yan ang importante, di ba? Anyway, mga ka-vibes, let's play more songs. I'm gonna give you something from one of my favorite OPM artists right now. Ang ganda ng story niya. Nag-post siya ng kanyang parang podcast video last week na pinanood ko at naramdaman ko personally. Kasi alam niyo naman na ang inyong musikero, ka-vibes, isang musikero. Kaya feel na feel ko yung kwento niya. Anyway, I'm gonna give you this song coming from a good artist, a very good artist. This is something from J-Rod. This is Biae playing here on your number one good vibe station. This is GV99.1, your good

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, Bimeg.
3: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message to our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.
4: This song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa abat.

0: Awitin mo Lucky El Manu, that's Tahanan playing here on your number one good vibe station, GV99.1, your good vibes. It's actually a song request over our text line. Maraming salamat sa nag-request. And sana po nagustuhan ninyo yung kantang yan. 48 minutes after the hour of 8 this Monday night, August 31, 2026. Muling Lunes ng buwan ng Agosto. Dahil bukas, September na, unang araw ng Bear Months ngayong taong 2026. Kasama niyo pa rin ang inyong musikerong ka-vibes, DJ Rog. Dito sa programang puno ng tugtugan at positive energy, this is Plug and Play, live music and good vibes.
1: Plug and Play!
0: Dapat talaga binabagayan yung background. Anyway mga ka-vibes, this is the final stretch of our program. Maraming salamat sa mga sinamahan tayo ngayong gabi. Tayo ay 3 weeks na nawala. Dahil yung mga Lunes na yun, sobrang lakas ng mga ulan. And I think ito lang yung Lunes na wala masyadong ulan. At nakapagbiyahe at medyo nagawa ng para natin hindi masyadong masamang pakiramdam ng inyong lingkod. Kasi tayo ay tao din lamang napapagod at nasasaktan. Hindi pag drama ng konti. At sana ipagbigyan ninyo dahil nakakabalik lang. Meron tayong mga messages dito. Good evening DJ Rog, pa-request naman ng kantang Now Perciba, yung sikat pang TikTok. Salamat po. Ako nga pala si Kuya Dudes. Kuya Dudes, hindi ko makita yung ganong kanta. Kung meron kang pahabol na request siguro, mapagbibigyan natin. At hindi ko siya ma... kung alam ko lang, kung nakita ko lang, ilalagay natin. Pero parang hindi ko siya mahanap sa aming ano. At hindi ako... to be honest, hindi ako... hindi ako familiar dun sa kanta. Kung gusto mo palitan, why not? Go ahead, ha? Ihabol natin yan habang nandito pa tayo. May konting oras at minuto pa tayo ng magkakwentuhan. At maraming salamat again sa mga nakasama natin kanina sa ating live video over our TikTok page. At palagi naman tayong live dyan. Pakisave na yung mga numbers natin, mga kabayes. Our text lines, 0967-069-5768 and 0908-516-4466. Ating Facebook page, www.facebook.com/GV991. Sa TikTok naman, live tayo. Yung mga kabayes, yung tayo nagla-live dyan. Sila ba nagla-live madalas dyan? Sila DJ Burn, si DJ Gandara, nakikita ko sila nagla-live dyan. So, that's GV991FM. Like and follow us sa X and Instagram din. Like and follow nyo kami at GV991. Signal TV channel 306 and online via Radio Garden app and Mixler app. Just simply search those apps and then download nyo sila. I-search nyo lang GV99.1 at marinig nyo kami mga kapis kahit nasaan man kayo. At kung ayaw nyo namang i-download yung mga apps nyo, pwede kayong pumunta sa inyong mga web browsers. I-type nyo ang www.mixler.com/GV991.
2: Nagsimula ang lahat sa isang kanta.
0: Sama-sama na lang ng extra. Sige, hanapin natin ito. Ihabol natin. Hanggang mamaya naman tayo. So, abangan nyo ito. The Quietudes. Ipa-priority natin. At maraming salamat sa mga nakasama natin today. At nagbabalik si DJ Rods. Nakakatuwa lang na may mga naghahanap pa rin pala sa akin. Talagang may pa-drama. At sara natin yung mga kamag-anak natin, yung family natin, nakikinig dyan sa Mabalak at Pampanga. Si Roger, Ma'am Gertrudes, nakikinig. Siyempre kasama yung mga taong minamahal natin. Si Ruth, si Aya, si Adi. At gulap ka, kakain pa ba? Kakain pa ba? At sa mga estudyante naman, ayan, matulog na. Magpahinga kayo. Dahil may online classes pa buo. Iba daw asynchronous, so ano mga modality yan. Gawin niyo yung pinapagawa ni teacher. Parang haba ng bakasyon. Anyway, we don't really, you know, wish na mangyari mas mahaba. Sobrang dami nangyari, especially sa probinsya ng Pampanga. At sa mga kabayos ating nakikinig pa rin. At nasa evacuation center po. Tagal po natin loob natin, mga ka-vibes. Babangon tayo, sabi nga. At dudurugin sila. Hindi, biro lang. Iba yun. At tulong-tulong tayo, mga ka-vibes. At yun nabanggit ko nga kanina, pwede kayo mag-message dito pang, sa mga flood updates. At sa mga ka-vibes natin nagda-drive sa papunta man or pauwi galing saan man, ingat tayo, mga ka-vibes. At medyo may konting basa pa sa daanan. So, dahan-dahan tayo, magbigayan. At ako siguro, paalala na lang to sa mga kabayan sa ating nagmamaneho ng mga four-wheel vehicles. Kasi nga, kapag sobrang bilis nyo, nakakalimutan nyo yung puddles, yung tubig. So, lumilipay na nababasa yung mga ibang kabayan sa ating mga motorista. So, hinay-hinay lang kapag may konting baha. Though we understand, I mean, syempre nagmamadali or mayroon kang hinahabol na appointment. But I think when it comes to driving, road safety, road etiquette, sabi nga nila, maging respectful tayo. Respetuhin natin yung mga kapwa nating motorista. Sabi nga nila, share the road, diba? Kasi ilang beses ko na nakikita yan. Ako, to be honest, minsan nagmamadali ako. Pero I see to it na kapag meron ako nakasalubong na motor or tricycle, yung mga open na vehicles, medyo inaalalayan ko para hindi sila mabasa. Minsan di mo maiwasan eh, lalo na kung bigla lang mamadali, tapos biglang nandun pala sila. So I think both ways, sa mga kabaybisin nating mga motorcycle riders, we understand na nagmamadali kayo kasi nababasa kayo na una. But I think we also need to parang i-follow pa rin yung rules, yung patas natin. Sa side kayo, ganyan. So, kaya minsan may sumusulpot na lang. Eh. So, again, ingat tayo mga ka-vibes. Alalay lang sa pagmamaneho. At huwag masyadong magmadali. Makakarating din kayo dyan, di ba? And there you have it, mga ka-vibes. Isang Lunes na naman ang natapos. At nakasama niyo ulit ang inyong musikerong ka-vibes. At tayo magbabalik muli next week. Same time, same frequency. At bago kayo pakawalan, mga ka-vibes, lagi niyong tandaan ano man ang nangyari sa araw ninyo ngayon. Ganda man yan. Masyadong maganda. Saktuhan na. Huwag kayong mag-alala. Dahil bukas, naayos din ang lahat. Tomorrow's another day. Another opportunity to make it better. Leaving you with a song. One of my favorite bands. Ganda ng version nila nga ng kantang ito. So iwanan ko kayo ng kanta mula sa bandang Raise Your Head. This is Tuwing Umuulan. Playing here on your number one good vibes station. This is GV99.1. Your good vibes. Magandang gabi mga ka-vibes. Good night.

0: It's 9 p.m.
1: This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
9: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
10: The end. Ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end. Ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: You are currently listening to GV99.1.
13: Your good vibes.
14: Bakit right med ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
19: Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan Rite Med.
23: It's been

0: Nabura.
1: GV 99.1.
2: Sobrang totoo, tingin nyo sa'kin kontrabida. Kasi, ang dami na nilang pabida. Mali lang ang napapansin, mga purista. Pagkatao ay tinago, kala mo artista. Di ako nakinig, yeah.

binabasa mo. Kakampi ko lang sarili ko, walang pake sa kritiko. Kakampi ko lang sarili ko, walang pake sa kritiko.

kita. Naalala mo ba? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag ng nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. O Sinta, sana naaalala mo ba yung mga unang sayaw nating dalawa? Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: It's Melly Francis.